O te tari loto fiefie i begi mautolo ke e tau pōkala mā talatala noa faiwa bea mwe funga kānita JJ Video halaman mai me loto nuka lofa whamanata tai be e tau ngahe faiwa fo'o kehe wike kotoa bea koi ki ikonga si ibe nia o mautoo mai ke tu wake atu kake toki mea mai o toni mo firi heo laiki he funga kānita JJ Video o mau osi tuku atu na fui faiwa action maari au pito ya fui timsa o te Amerika koe taha ia teki nautolo o hau ya mi Mexico pe ne te wene mari na ne fafe ireva e nau a kapteni mo to nga ko ya timi ke nau alwange ne nau al hifo fie fia ke fa ma fana e nau ka to nga ai ki mari ko ni ka ko pango ne ye me na hoko o iku more ai mo uia o so tia na mari hange ko lau ko ka to nga be mono tutuku ha me na hoko ke to nga ho no fanga fere ni ko funga kanita JJ Video te ke ma u be mi ai atari o ma tu ko to ni mo ki fo i fai ma mari e ta ke ta ma si mo ki o fi fine ko e ta mai ko ni o si slow in the fuck kau kau ho fanga fa ta pu o ku mana ko ma u be ke alo ave ne ki ta hine ki ha ko mo eva ki ai pe o ku kai be ke si ma ia e han o fi fine ko ni ko o fa tu i he ene ki tangata e ki ne ai ha me ana e hoko pe tu ko ki i ki he ta mai ko ni o ne i ku nga we po pulai a si nga ai o ku kai be ke fai ha fetau la ki ia i he taimi o fe hu i ai ha me a ke te ia pe ko fa o fa ta hai ko ne fie i kai fie ma vahe me no ki o fi fine i o ko fai ma ma ri e au pito re vai ni ko fe hu i re va ne to i ai nai ha ta ke ne si to ni e ta mai ko ni me he keisi tu ko ki i a ki ai pe na e to i si o ki no ki ofe fine. Na e ata pe mehe pōpula pe ikai. Koe kānita teke mao pe mea e atari a mehe JJ Video.

Wilco Wilco Wilco Tonga o kuke ke fe kumi ki ha o nana langa me a mai ko e ki he Wilco Limited Iyo he o kumau whakahoko whatongia tu be yeno whakato ho mo ngahi nana langa ai o kumau maa toi e uka mea YMC Play UT Hardy Flex uka mea mune mila uri uri tangai sima papa I he saisi kehe kehe I sa iluwa mwela iluwa matapa ki tua moloto nau nau ke uila nau nau ke ngau whakapalama pe koe hapea nana langa o kuke fe mau te mau lava o fea ho fe mau o kumau whakatau atai be fukeni ba mwe vari be mihe ngahi kautaha koni Tulux, Resin, Motif Plus o wa e ngalo e mau ngahi misini pamwai misini seno reita misini heusima misini kini misini kosi teke misini tutu wakau pia ke fukutai me afu koni o kumau maa tueni e ea koni e kalasi keke pe foki ke tawi e kalasi keke I tuu, I horisi, I tepire, I fariki mga ngahi koloa keke keke tori mofiri pamiai pia mihe wuko Wilco, Wilco.

ki ge tau carbon tools pe ko ka utufunga eh no to ko ye ka carbon da yo ka utufunga ko ni ma tu be mo e ta fa ki ko mo nga hi puha me nga ma den ba mo panel tools yo pe ko na to ko ya ka panel lo pe ko ka fa san sani ma ko to a pe mo mo nga hi puha me nga we ye lot of freklo ko ya ASP ban zone ble pe fo ki ge tau electrical tools pe ko tau nga hi no faka uhila me nga ko nga faka uhila na tol go ya guna o si halanga fane banau ana to leba ka nga we uhila foto ga plaki fisi mama waya me hafoa ma go toa ka be fo ki ki eta water blaster machine fana mai ma to fe ma go ta machine fana mai ye ke lo ga nga machine fana mai la la ya bito malo ya bito ko ni ma ma to ba meta machine fana mai pe ka ke nga ta ma to fo ki hendi pe mo water pump pe ko machine pa mo vai e ai fe to ko go le si si e mai be go vai vai e le ko e mai ko ni ko o tu ibe ka mishin fana mai o go hange ha o havai a water e god mau tu the water pump pe ambi he spare band on ai mau ma to e tau fixman tool mechanic tools carpenter tools panel tools electrical tools water blaster pe mo water pump ko to ai mi fe go ambi he spare band zone.

ota tali loto fie fie begi motolo ke tau po kala ma tala tala no faiva be mo funga kani da jj video halaman mai me loto no kalofa fa manata dai be e tau ngai faiva fo o ke weekend ke weekend ko toa pe ko ki konga si be nia o mau to mai ke tu wa ke tu ka ke to ki me mai o toni mo fili ho like he funga kani da jj video ma o si tu ko to na foi faiva action mari au pito ya foi team so di america ko taha ia tik nau tolu ko hau ya mi Mexico pe le te wene mari na ne fafe ireva e nau a kapteni mo to nga ko ya timi ke nau aluange ne nau alhifo fie fia ke fra mafana e nau ka to nga ai ki mari ko ni ka ko pango ne ye ye me na hoko oi ku more ye mo uia o so tia na mari hange ko lau ko ka to nga be mono tutuku ha me na hoko ke to nga ho no fanga fere ni ko funga ka ni ta jj video te ke ma u be mi ai atari o ku ma tu ko to ni mo ki fo i fai ma mari e ta ke ta ma si mo ki o fi fine ko e ta mai ko ni o si slow e ne fa kau kau ho fanga fa ta pu o ku mana ko ma u be ke alo ave ne ki ta ne ki ha ko mo eva ki ai pe o ku kai be ke si ma ia e han o fi fine ko ni ko o fatu e ene ki tangata e ki nei ai ha me ana e hoko pe tu ko ki i ki he ta mai ko ni o nei ku nga we populai a singa ai o ki kai be ke fai ha feta ula ki ia i e taimi o fehu iai ha me a ke te ia pe ko fra o fata hai ko ne fie i kai fie ma vahe me no ki ofi fine i o ko fai ma mari e au pito re vai ni ko fehu i reva ne to iai nai hata ke ne si to ni e ta mai ko ni me he keisi tu ko ki ia ki ai pe na e to i si o ke ono ki ofi fine. Na e ata pe mihe pōpula pe ikai. Koe kānita teke mao pe mihe atari a mihe JJ video.

Wilco, Wilco, Wilco. Tonga, o kuke kei whekumi ki ha o naunalanga. Mea mai koe ki he Wilco Limited. Iyo, he oku mau whakahoko whatongi atu be. Yeno whakato, ho mo ngahi naunalanga. Ai oku mau maa toi e uka mea. YMC, Play UT, Hardy Flex, uka mea. Mune mila uri uri, tanga isi ma. Papa isi saisi kehe kehe. Isi iluwa, mwela iluwa. Matapa ki tua moloto. Naunau ke uila, naunau ke ngawe whakapalama. Fe koe hapeha naunalanga, o kuke fe mau. Te mau lava, o feau, ho fe mau. Oku mau whakatawa tai be fukeni, pa mwe vari, pa mihe ngahi kautaha koe ni. Tulux, Resin, mo Chief Plus. Owa e ngalo mau ngahi misini pamwai, misini genoreita, misini heusima, misini kini, misini kosi teke, misini tutu wakau. Pea ke fukutai me afu koe ni, oku mau maa tue ni e ea koe ni. Ia kalasi keke, pe foki ke tau ii, ia kalasi keke. I tuu, i horisi, i tepire, i fariki, mga hikoloa keke, keke tori mo fili pamiai, pea mehe wukou, wukou,

Ka we fangi fas ke ke ka mai ta po ka ma ko e hotani of a pek to ko ne te fangi fas fa tonga ko ninga mo tol ko to i he mo ma me to ko ni ko ia glo tonga fa ho ko ia i he tai mini aten ke tonga ko to ia ki a mo tol ko to a ko e malingi e matangi e ni i atweni ke tonga ko to